Pusiani a cause war dominant war ding na ene assembly se ebeche nora because Tuesday na yo di for kra da no ye cause no na no she na enura no di o ba be hwe videos ni bi on Facebook YouTube ni CTV mo amu akuma wu TV ni perfect TV ni adinyina mo be hwe bi ebra di nyuma.

0: no ababawano efa na chia otim se ukopimo ebia bia efa agona in contact mi se ahona branch agi di se eye ababawa otim se ofa na chi edi di se mbe mafufro e na onyo mona e oji se bia ho a enu ntun di se abranti e che ne yire pa na de efa na bro ebro o bro ni yiri na mi se nga na mremo anso de ade e kan aso to kwa aso ti obi agi se emra no eni obedi ntim pempen no ama abranti no eye 3 months imprisonment I know so no amoye se obeko no ni emra sono edini yenti obi dije medimi sem besian sinma de ti fo ese brano brano omde mo fide nto ye plan b fm nom ti ejuma di e beko so acha mso mo fo mo fide n m fan 20 sinna plan b fm on pawe be edmom bedase
1: osa ba ma no peyin so bedase pan se wetin me de training today no asi ade amaye enche no pay yensema ye di agu simpie ene ya person enche ye beti ho na yetime atwa jumeden so plan b 104.5 Inti ansana yes, we bet you won't know. Yinti we may be here. 0.5